tua jun la moi kan ngai kang dingi amai sabika la phwa le la sak thiam s huliani lairam shang timi la kan ngai kang ding